non hai jong nang li tum kang du kar dom alun a cha mek ang deng along pen kang jang han se kilun alun arjik long tang lo adun tu kang du kar dom alun a cha mek ang deng along pen probin rong par la pen aria sang ho tum kilun alun arjik sina alun alam thi nang li keng riar nam

Sibijangreliyang iakliriceliyang penaklimdon pet an anpajangre rongsang siborliapong.

Bang yuduna charanam rodin so e jang to pikang hoi yi lang nang yang a sere jang kenang ti lua pan

0: kodeng ge tumla rong rong la suar lu tum han tum ko son si pachin thur ma la so hindi rdp pon la pen ge self help group rong rong self help group do an han dam me tum plek ka plek boreng war sai putha jo kam war sai putha ge tum ck pon bo training mo khapi pon bo achar ka se mar tang ho juice ka se mar tang ho ki phir ke thak na pen ge pd ke roy tang ho asona thak se gela pen ge exposure visit aprek aprek dim nong pon si nana si success stories do an mal hai ta me tum exposure visit pilo ate rong so dum han isi me ke pa prank pon ji phan la pen ge sona thak se la self help tum han ason ason ka se mar ke chu ason jan ba sa even henar pon sa mukha handmade ti hai ta me tum bori pon bom lo la pen ke nempu tang ho inglong ke long so la hai son an ta me tum isi value edition pc ador pa bat si tum ke jor avar sai tum pin chong pi pon lo na pul ya na pen ke kim ge pang reng tang ho la pen ge ason aprek ka prek ason tum ke pon bom lo la pu si tum non kar biang long hawa thang tum ke pon bom lo la pu si thek mon nong lo la si la bang so non ke klem pon bom ka jironga kohora long la so project bang itum as a model hisab se itum en pon itum kul kar biang long bang ton kar biang long ge tum non market tum implement mele anta ladak isi commission ge thi dung lam mang lan lo la so project bang itum as a model ge en pot la so model bang mu future put yong sa model success put itum kaprek kaprek ka dim long itum adopt pon unji la so por si itum kar biang long autonomous council tum bente itum jingki than bom sonang thak se itum kaprek kaprek line departments mukha forest department pen ke soil conservation art and culture department sonak thak se itum la karbi cultural society etc laidum benta itum chingki je than bon bon
1: chor par lokhe nali putho than paklar pon thu pot nali tum solangdora ra phan kireng je war sai se tame penang an la pen ke soar lo tum phan sami pena an war sai than pon lo mate paklem pon lo pusin nali tum than pachini pon lo tangte ake hai putho nili nali phan karju pon thu kang tum gelo pehlo ngo la ngo ke nali tum det la pukali preka prek ngo tame karju dun long la pson do anutin tame ili tum chini tangte ajhak ngo tum mang ke klem po pa beng hoy mate ke klem pa jojje ason la pason ta thek dun long hala tum bang ke kopia pot mate koson se la son che plang da ti lok hai last tame nang li than pa chini pon ijima
0: ngo la nili tum ke klem bom nili tum experience ngo klem ji puta franci ke financial support dun nang ji
1: kala
0: ba funding dun nang ji la la la se funding ke do funding nang ji bu tum funding hone apply nang po funding agencies do itum national ta do international ta do aso funding agency tum han itum proposal cho tok proposal tok nang ka lang itum approve po approve lu bu tum han nang ka nang lang bu tum itum la fund itum proposal long itum ppc claim ji ma lam de itum tok jir ben tum people so teng ma lang jam na ju po aso teng ben itum lang itum ning sam lo bate itum funding nang bi anda me non ba mu nan yang kar ju non pinian ni people se penang an ju tum ke uni da tim ka success da te athe bang la hen lo ili tum jong si itum vision bang itum ke lang bang jong si batai si phan chot bute la pu po batai si phan chot batai si ali phan chot bute funding agencies ke do pick ber thia dang itum jong si continuously areng lok lam ben te sustain ba areng lam pu dam lo de itum pa phut ple pin pen jong si ali long wear nang ji bute itum mang ajaha norms do ba emi thang ka chi pi norms bang itum aron bang itum chi follow nang ji tang ka itum on funding nang le lo la sa tang ka itum chot det te jut kok lang lo non jung jung phan ke ni ali long pu anda muye phang phan ke la bang ke sustainable kalidat pula bang ke la si jong si future phan te itum ali chi long wear nang ji bute itum masap so paduk ta chi paduk chat chi kala masap so me thang phan ta la resistivity bang chi bi nang ji aron na teng chi follow lo bute nang li poisa long lo funding long lo kam bang kliam nang po lang lo poisa bang dorde ta time ni kops do na so pon nang ko proposal pc am so se funding wan ji an ta la so pon nang li kam ta claim kli pa klang kli bute mo nang li phan jong se mo auditing re bang pa klang thai bida ta dak se nang li ga to war bang ke jut kok po
1: kala
0: la si nang li pu hok ya hok nang an ngo tum do ne mane kam claim po sa me pachun un de tik ni li pu dam de ko pinia the do ta hai mane to ra do kok ra thek but an tam me itum fan jong se nang la de funding management is very important financial management mang ke itum nang so thi financial management che manage thek plus based on timeline ba por nang pi ateng ben itum la fan utilize for me thek ta ben fan che pa do dek thi bute la ke il tum me thang se chok chi lo ta ben me thang phan se to war ching ha pa son lo
1: chor par la khai nang li pu thot than paklar pon thu po tang te ke hai ni li pu thot nang li phan arju pon thu lang nang li ke inut solang do ra da phan la pen ke marat mareng nam pi nam dur ason ason kapre kapre ka phan sta me kaching hon pik a join ni mate nang li kaching hon ke thi o a jok si nang li la bang so ngo long ka chapa ok dun la pu son si chini lo ni li tum mate nang li sta me la pu son ka ma tha pen si la bang so ngo long ke ka chapa ok dun lo tang te ke hai la ngo long ka chapa ok dun ji a phan ke kupia son mate kachar li bunon ke the ga son la pen kupi pia son sa kenang sot la ake hai la pen ke ngo long ka chapa ok dun ji a phan arta a phai ke jong pon la pu son ta dum ake
0: arta phai pu ga ve bon sam me eson mang ke charli bom so mar nom han mang ke encourage re athe mang charli bom so mar nom ke charli hin sa dp nang ji
1: kala
0: bon sam me jong se komad me 18 years also mar ba 18 years above also mar jong se ke charli tonelo la pen ke hang ke claim over sa ya ve la pen ke also bang ason ason ke claim

0: Stress 就不对，那算什么个？那排什么？那个算烂了。本身咪一些 criteria 都 NGO 10是 assign 个点，帮那个 break 个 break， 那边个点样说的 break 个 break。那你里头 NGO 算个，那个 wildlife 和 biodiversity conservation 呢？算它它是 break 个 break NGO 都乌苏马尔姆汉个 lang 个 lang 家里，而且 NGO 都来 school， 那个啦乌苏马尔姆个 charlie 呢？那所以 RD people 那都，算它它个，而且他们个啦 swarlu 都嘛呢 ，women empowerment 不来呢 ，claim 他们在都。Lasi NGO tin si asai kaprek kaprek do. Lasi son taxi requirement ta kaprek kaprek do. Jong si bisar lam a criteria ba kenang sort a thing che tonti bute ko pichaman buma polam la. Jong si komad me phan amnit bangke ke charli ke geology alangli phan ke palud dam mangke ha rong long swarlu dum han si lang chari nei la che tonte de. Lasi ke charli hin pen ke claim hin ta ka che ton do nang ji.
1: Ka charli ko pima ka charli pon asan thot si asai se tame alang ka charli asan ke thega son chini son an ahin si
0: pek ponang po lang dam lo bute bom ni than bom penang an ngo tum ke sai ka prek ka prek la se sona taxi ke charli ta var sai do tum chong wai nang ji la lo jena bi a ja tum ke la health health puthak penang an ngo tum do health puthak la sai ke claim son taxi health related ngo nang ba ke charli ta health related nang po la la la pen ke son la itum non ka jironga war long bom ben je than bom eng pit heng prang ka dure ba ka no ho ko join ne lang nang jum nu asila support ka revive ba puthot pa duthui phan temoda isi eco restoration initiative putum bangcheng ponlo eco restoration mote ako puthot si tum tangkor tangsa ke pa mi phan tum theng pia rong mukha lahai ta ki e pon isum isi initiative bangcheng ponlo la ke ma sap soi tum la non mang ke isi research hin si tum dam bom la itum ningkan hini sosilo inglong arit lang namo bote itum itum arleng ara tum non penangan inglong sora tum non inglong arit lempo habit pan po klempo e po engke tanglo bote utkang bukala engke ladak mangke hang ta bilong
1: la se
0: bang thai dang po ba ladak mang ke la primary forest ba habit haram thengpi theng phang hai abilap tilo engke chun bot tilo engke la chun bot do bote ladak ke check si bang ar phek pen check engke ar phek pen check ke bom men han bom lang khang he la si tum pilo claim rong so rong rat tum pen ching wai si ching wai ching sai si rong along mama si rit ke claim bang phu bang bang phi thon bang thek lo bang thek si le tum ching wai pon lo ye mane itum than pe klar pon lo je jong si ing nong thengpi theng phang abi bute lang ta bilu baju baju pen lang widat pu lasi lahai pakroy ponpensi itum alang litum rit ki en lu bute rit ki eng cheng non rit hai pandet pan eta philo bute itum la theng pierong pai det ti lo pai det po la su ki pai ya nam de tum pipo la pen ke kelana kela hona lam de tum pipon det ti lo ason si rong so dum han isi ke sab suvet tame titang ka hinta
1: abar sa
0: pipon bilo abar sa pipon la pu son si tum non kedam tang rong suri thom bak iat lo long long de non prang ke bang ji de itum ipon bom lang ki ipon ke bi ke ke la itum la kenang sot thing pi mukha lo andor ke du la pen ke thesiri rong mukha de la marara pi jum ta tulong ji la pen ke munit tum ta jong si awar sai long bute la hai ke jor war sai ta pa long pon po
1: jor par la kenang li po tho than pak lar pon thu po tang te ke hai ili tum penang an ke chingki pon long lo la pen ke apor ke chok lo la pasan si ni li thek pon long la si pa jo je prang nang li hin pen sulang do ra da phan ma te non radio nang kar judon phrong ra da phan nang li kupine ke than pa chini pon kang tum la pen ke bidi sore se ta me nang li tum ke klem ke dam pen kachara block la bang so pu thak nang li ma sap su than pa chini pon exima
0: ngo pu phan penang an tum isi negative perception du kok lo ba ma sap so kelang projection du ngo bute penang an tum la tha ngo ke sakuri gali ba ngo ke thang ta gali ba pamu men than bom enut bhai ni tum ke chok che joine angton ngo ham hang han dam me isi nong nu son du kok lo abinong ke lap pu gali ngo ke pamu men than bom sarkar pen ali chen ipin pen si ko son si rong ra tum han pachin thur ji la so war sai hin se dp claim pa meti isi mi war sai la si ni li chuning ri ji ham hang ra tum han nasi niligi pugang tungla puhan lo nanglitum arjudun pamitu ajat ngo le rong tamme rublong tamme wang tamme arjudun pami nangji onna pensi ge wang ma ko pi ge wang ma la penke klar sap pen lam arjudun nei ajat leng han tamme thema nili thek ponong lo penang an itum arleng dum ke karju puhin bang ardi pi pe
1: kalang
0: bang ke than ling si chdon dar de la si nili ge puji nili phan ma wa tamme nanglitum arju naon bana chdon wek nei phan gali arju tamme arju non ajat le do tamme ning arlo lam mang chibinang ni
1: kalang
0: lalo lasini lipung tung lapen ke aku kijut si hut isi bangke puhan lo ilitum karbiarat jong se ching thurji bute itama war sai to deng nun thek nang ji
1: kalang aho
0: lasi ngo po song nu ke war sai wan dum lo nang litum war sai ke deng ni phan le bor ik non lapen ke kai kita ke klem ke dam lang dun kri tu arju dun kri tu la pan chot lo lan mas lam thi pa jut pon ik lo
1: choro par lo ke nang li puthot than pak lar pon thu pot lapen ke labang solam the alang li ke

Non hejong nang litum, lun che to lun, ajamek ang deng along pen. Samson ing ti lapen, aria sang ho tum kilun alun, arjiklong, tanglo. Adun tu, lun che to lun, ajamek ang deng along pen. Jengka kcs kilun alun, arjik senang. Alun alam te, nitum ke, thama pin po.

Lapuana pornang litum. Garbi lirmi aluna jamek ang dengalong pen. Ason sonalun, arjiglong, tanglo. Laki, akaswani, tifu. Non-studio guria por. Porpai sirke plenglo ti. Guwahati pen kapachatak. Por anchalik baturi, arjiglong po.

lapuan apor nang litum. Hindi lamar janalun, ajaymek ang tengalong pen, ason sonalun, arjiglong tanglo. Lucky, Akaswani, Tifu. Non studio guria por. Porpai sir kepra minit, plikepra pop leng si. Ingles alun ajaymek ang tengalong pen, aprang si. Selin dion kilonalun, arjig sinang. Alun alam thi, my heart will go on.

Non he jong nang litum. Lun bana lun aja mek ang deng along pen. Manik tiso kilona lun arjik long tanglo. Adun tu lun bana jai mek ang deng along pen. Chandrakanta tirang kilona lun arjik sinang. Alun alam ti thornon karjong.

Non het jong nang litum. Lun bana luna cha mek ang deng along pen. Sum rong hang kilona lun arjig long tanglo. Adun tu. Lun bana lun a cha mek ang deng along pen. Samson ing ti kilona lun arjig sina. Aluna lam ti. Ching rum petra sukarbi.

non he jong nang litum lun bana luna jamek ang deng long pen samson ing ti kilona lun arjik long tanglo adun thu lun bana luna jamek ang deng long pen mongol sing kro kilona lun arjik sinang alona lam thi kahe no kimi

0: da kardom pajiriklo kardom kardom
1: kardom
0: tangte nangli phan aprang sinang karjujialam thekela puhenlo nangli ke claim ke dama phuthak chethanik jima
1: nilimen ke rubdehon teron pipo sitame ne phan monitum ke ros pusi bisinang je thang ege neli mane dak kicharli bangke don bosco school ben sikhe charli lapen college ke difu government college ben sikhe charli lo inke biet ta endon ne difu biet college ben se ne biet ta japatang lo la tang det pen amat ne bang sakuri pulong le ko sakuri puchlong thek the o ma si parlor na hin na si ne guwahati long si ne parlor course enon lo soima phan soima tang det pen geng ke nili mane bia det lo he jibia phet lo pen geng ke osomar dolo jatolo in somar chapathilo jat pen ge agyap to koklo mane nikan kep nil ana dak to koklo ni charli det pen ge charli det pen ke nik choklem dek ther det lo he parlor bangla so fit osomar the ansi ne banga ko parlor akam bang ne dukan chingpudun pangcheng lo ke chengsi ke ni hemlong se ne chingpudun lo setame hemlong bangke la an suliu edalo munitum an o edalo chiniu edalo je hemlong sikang pumat la so phit ako nikan hinia phit ako ne ke do angkang molom ako la bojar adung molom se ne chingpudun lo har daktala an chethang edalo piniu edalo la so phit ako gap do thukok lo he adak do thukok lo la so aphit si ako ningkan pliningkan pho adak aphit si ako ne bojar pi along si mane parlor bang chingpudun thulo la so phit pajo pajo pajo pen ne non ningkan troxi lo ni parlor chong putang he
0: churupik lo tangte nang recommend tu ningkan me beauty parlor bang ke kang pulo la so bang ni thani jima comment tu ningkan bang ni
1: ne kang pu ke 2011 ne ke charli dun parlor charli dun mangke 2003
0: tante namo pen pulo guwahati along si training endun bu der ha bhara bang so training along nangli phan ko pipi ason sinang e thanik lala training along bang
1: basic course sine ke ena so hot basic course advanced course pg course bu do ador ka pre ka pre masila se ke beginning lang mat zero lang mati thang tak tik thida lang masi basic course si endun ne soima basic course endun lo odak bangke mekung ki phu chukang tip angke mahangkang roi ichimi sapha ekenge sapha ekenge sapha ichuge pakeng ichuge pakek ason ason mane do olo basic course long dak nang than ni tumphan he la so course ni enon lo bes soima course ni enon lo
0: guwahati lo
1: guwahati silpukhuri po mane nang than ni tumhan bangke krim ha nang en sop nang gi pien ta sop sahenas herbal anong sin tumhan nang than ta he
0: hadak pen wang dia sing ke daka bangke mithanga dim long bangke parlar nang khuli mane nang chingpu phit la san lo
1: chingpu phit phe a gap do lo ni ke charli ke 2003 aning kan se ne ke charli ke ne parlar ke cheng aku ke ne hem long da chingpu lo he la so bangke 2006 7 volom se chingpu lo thame mane a dukan wang la an nang o edal he suliu edal masi ako 2008 molom ta ing puthulo local area ason molom ta ing pulo la suliu edal ma si ako matha thulo la puke chok chelo ing putang tang lo te mane la kepang e muchot ti lason area adim long si ing pu dunang po masi pojara son si anonang po pojala na munit ko na si aphai ke ong ma munit ko na si chehlat ke ong ma la hai long si anonang po pusi pojar molom si dukan pulapu adim mesen na son ingwai don masi daksi chongpudun lo la si 2011 anin kan sine kangpulo he non ange 2025 an mangke mane pinim pasor lo nin kan troxi lo ke pleng tang he ke cheng ako ke dolo ke siksak ta dolo kangpu pon cheng siksak ta dolo pajo pacho pensi pu klempon bom lo charli pon bom lo kimi kimi ta pu charli pon bom lo lan si munitum nang chini lo je so se a parlor ta mesen punang chinilo ke cheng ke siksak anda dolo
0: jo rupik la tangte nangli pen ka chini pon kang tunga la pulo nangli la kapang e a hin na thu ke bi hek pen se nali ning ke hang ma mate non ki the ho se pu bang along a thek don long si ning ki rung don la pu son la
1: bi hek ako pen ning ke hang don ke in tu mu hot ke pang e pu a son ke thang ta chini don delo school dun po la puang jo ke pang e chu ching tip ta hem an se hem se ching ti me kung ki phu po an ta chini un de lo la pen pu charli bom lo in ke college sanang le lo ni tum college ni nang ke

0: nang next day ke nang nang kele lo nang difu nang kele lo bang dak difu transport long bang nang nang le lo polote bang nang phone nang kuripo inge me thang chen dam lote choklo inge ang ason adha adha hormu do ke long le ason do o ma nail extension hormu ke ke long ave guwahati ke ne delhi ben se order ditil bang ke la si la delhi long order order tike dung guwahati long isi a group do isi a group long si da pipima ke nang jia son among anta nitum dak ang ton ben long ver ve pot jiklo jon trok pen ke nang ya son among an pusta me nitum order dun po e phong vet order lap titolo nail color panda me ason among do on nail extension long hormuta ke long kom opot la delhi long si la inuda sardo la ko anma nail extension ke klem dong an ke la so sar pan se order po bang delhi pen nang wan pipilo
1: tangte la nail extension po bang ke koson si ke klem po la so putak thanji ma nail extension ke klem
0: thanik ponji nail extension ta ajar ajar do nail extension da gel polish pule kapre nail extension ta poly gel pule kapre la pen la nail extension bang tips pen lo tips plastic a tips pen si thon thon lo poly gel bang si gel do la gel si logai si la pen si achimi bonai po he la hailo inke ador ta la tum kapre kapre gel polish pu bang ke atme thang achimi jong si do pute la so achimi jong si hipo la so achimi long hipo la hipo inke a shape a nail shape bang ke bang a clients ko pima ninga hang nang round shape si naima nang oval si naima nang u si naima nang square si naima lang to maninga hang linga shape si nitum bang clamp pipo bunai pidun po gel polish bangke nang ningkane si ningkahani ningkane thomle nang pu bikok stame nang nang krengrelo lake led lamp pulong long led lamp arlo jong laso ari itum ki hitang nail polish arlo chibi anse laso nail polish bang krengji laso nail polish jong sila led lamp arlo jong se itum chibi bebte laso nail polish ke nang kreng si kreng krelo lagi asel hai nail polish ta nang ningkahini ningkane thom ningkan phile bikok sta me nang nail polish ong se dolang puta me la hai nail polish abong ke kreng krelo la bahai phan bang ke puji ke lake gel polish bolo ge gel polish ta mane me o la gel polish se phong lagi chi hilo polote nang chiklo e jon ge nang dun lo la chikak ke lo lage gel polish ke chiklo jon nang dun lo ako remover pon sta me kak ke lo lage nang tum cepakak cepak pray prelo remover pandame pray prelo nang tum cepak pray pute nang tum filer long long filer bojar long long long la so filer pen sin nang tum cepakak nang po kalite isi abostu long long magic gel pulong long la so magic gel long si long lo pulote la so magic gel hi nang po la hilo pulote la me thang che thar plung po a gel polish nang che thar po la so ke kidunang po la si che hek dunang po la so hormu ba so a magic gel ki hita mane chere nang pik khali ichi mi mai chi mi long si pa pho chot nang po ereng long lage pholo pute lage crew pik alo mane me mane ang chu ge sonang jing dat ason lo mane ki kru la si la so ki kru lo pa me pute cuticle oil po hormu long la so cuticle oil long se nang jong se ki kru lo pute la hidun lo pulote la ki kru bangke nang me dat problem so pen enge extension pu bangge la bangge achimi si itum ke thon achimi thon pu me thang achimi bang itum ingtip lap pu ingtip lap sa ekdom pathi tai po sapapa me po atok ati anda itum sapapa me po filing kuri pa me po critical anda itum ingtip lap po la si extension bang itum thon po extension thon lo pulote enge ge padding ke pathi bangge clients tum upor lo la ke padding oi putaning hang lo pathi hegi puta ani hangla la tum client tum a teng sini tum arjubon pok tum claim pon po gela so taxi itum inke biscuit pu hipon po biscuit hipon po biscuit athak hi ate inke tum builder pu do builder pu hormu bang ni tum itum hipon po la ke ke pang tang phalo chimi la builder hipon de da phit ka ko led long pak kreng nang po la so hormu bang la so builder pak kreng tang de da phelo pute inge tumaku ulai po akola kreng krelang kreng pami melang pate aku pakreng thu po pakreng dang det pen ke aku remover pani tum musi pru ne kalte chinir cham ditia builder bang la musi et pen si aku tum filer pen aku tum file pami po ashe bonai pami po la so thak se angke tum nail color pute me ko pia nail color ma dak client sum chong wai po la so teng si itum hidun po color la hidun po la so thak se top coat hi po

0: topkot ipakreng dep nan arera itum ingke kirgil all hidun po ingke ke patang lo ingke design upor lo ador ta plain color polote ador kom heklo design dong si do o kaprek design do o kaprek ke pabone a thai do o google pen si a design kelang ma si ke wan pote ador mangke soda
1: lapuana por nang litum swar lo ase ang tonga jai mek ang deng long pen rup di huning teron pi lapen hut bang hun milik ropiang bong chi hu chiput arjiklong tanglo laki akaswani difu

Don maliatum di masa lirmialun ang dengalongpen adun tu alun jarjuik senang lake. Hampola kersapen kilun pon alun alun alamte pailo gurabo. Totang te arjuik senang alang lipen kilun pon labang solun.

Don maliatum non putot adun tu dimasalir mialun ang dengalong pen hampola kersapen kilunpon alun arjuik sinang alun alamte kimbo bardu.

0: 1966 pen pen sinili ke klemdun
1: takte nangli ke klem dun ke nangli me thang pen tong ka bor ima mate ko mane long tong ke charlie dun la pusan
0: ke charlie dun mang mane halas hot ene arlenga tum po bang klem bang ve la si bang ali along si nili charlie dun lo a si nang than na nang than la mo pulon nang dun tha pulo ama si dun lo klem lo se a jera nang pipo pulo Ajera holo sot ene barona ve.
1: Hala dan li klem dun cheng hut.
0: Okay, klem
1: li phana he pi pon lan ve.
0: Lan ve. An se la pen to chok lan ve ta plo. Klem dun bom klem bom sta a kamba ni tek nai.
1: Kalang kalang.
0: Bu se e tum ha da lom ke a leng a tum ke char ri ba ve. Ama si klem bom la ba li e ba ke Ada sedam tu je lo. Siapa anak bang ke orang Asia tu mata orang berong tak sini pergi don rawat tu nanti pansi aku nang toy lo nang hang bom lo. Amat sini ta claim bom lo, dam bom lo, amat si spend lokok lo pihak.
1: Lo sepen claim bom bang.
0: Lo sepen si claim bom lo. Nasi hem ke kim ke rang kute al ke la pente panecar. Lahayanta nang than kang lo than kang lo la si la si akuru aveda ji polam si ne guru po si bonai dun lo si choi pe si nam pi dun si pi dun lo
1: hala nang li phanang ke than ma
0: phanang
1: akuru che hok si nang li aman peng ji pi lo
0: a si pi lo
1: la lo me pig lo ke hai tang te nang li hala su ke klem ke cheng pe non puta klem bom lang ma ke hai
0: No putok tala so kamang inili iri re pinlo ason ga pre kamang ni klemo thege dela si
1: kangli bangla loksi
0: kone
1: non putok bang tang te hala sohut pen nangli ke klem pen non an ke ko anan ajik ajak ding lo nangli than pachini ima
0: ajak ding ke ala 65 66 pen mati
1: 65 66 pen ke klem ke nangli don puta
0: no puta mone non 2024
1: 24 pending an ke
0: no anta iri re la
1: kalang kalang
0: me pi kalam
1: no tangte nangli hula sohut nangli ke claim dun cheng ke baro anna
0: baro na hajara
1: tangte hala sohut nangli ke claim cheng pen non an ke ko an loga che prek la so puthak ta nangli thandam ni ma
0: no an pen ka prek hajara lama ke non bang ke mistri ana bang ke haroner ke pen pine along pen ke pharo po thero lo son he aso teng pa jara bang ke
1: ta hala so pen ma thadam bol
0: ama thadam te de olo po lam la he
1: tang te nang lige la ke klem pen lok si nang li hem tun ka che pang reng la pulo ma ma te ko pine a war sai la sob son ke klem pon na do lang ma
0: a ve lo ni lige la lok pen si ke klem bang si hem rita chi kimilo long le phelang ta chinamilo munela cholong nei reng nei
1: kalang kalang
0: tu si pola bang ke
1: kalang
0: non puta ni le klem bom lo reng ta reng i bom lo
1: kalang
0: dota dolo la lok aswa pen
1: kalang non pudam pote na li hem rita
0: long lo
1: chi long lo kenang ya son ta me che padol ponong
0: lo che padol lo gari Moto pedalo gari ta chenami lo la
1: posa gari ta chenami lo
0: chenami lo
1: me pigalam lo la si la so asaita bane claim lo pulotang te itung claim nak ni
0: mane ke claim ke chipaning ding nang ji ako sakuri le claim ta lo sono mate chipaning ding lo nai
1: chipaning ding nang ji
0: la si la ha kam ta ni chipaning ding si la ya bo su ta chelong ilo Asawa silong ilo non pu saruta la sikla klembom la
1: me pigalam lo langnam pulutang te misaram ilitung ke uwi kimi mate itung kar biang bong ke la puson kompik tang de nang li la so sai ke klem ke nang li akulat la sontong kang puma mate nang li hemalong si ke klem lo ghai
0: ni ge da hem si Klembom bang order nang people, asi klempo,

Sim, polorinam ye alam si, si peng na lubilo endam nang gimu mang long te di.

0: kache chak ateng si miring rong supi along ke klema son thot adam asar ajutang ang deng ke do an pachok pon si pajut pon lo lasi non pirthe kang tang akaita adam asar ajutang a phan ke harlong bi velong bi atum pinchong pinthik tekang ajutang punon pu anta kipudam alam the do lapuson si adam asar ko son ben si ke plang ma bang adam asar hut lunse po atum alun pen tame kang thum lapuson do alun pen ko puson ma thihek pen ke lapu helo
1: si

0: kapal pik lo nang di son surya sakek tem nang jitu pik pon sitambe nang di apor ka chi pipen dag radio station along ke wang lapen rada pan ke tan the pon sang pan chu ropor pik lo tang te apor lam do ko posil tum kaching ki ka jan lan bitin la Wellington ko lo nang kardo
1: kardo
2: don marlia tum lapon apor nang li tum ok pranajemik ang denge long pen Dr. Jacqueline Teron P. Lapen Hudbang Sir Pradeep Rongphar Tumangbong I donation mate Megdan Kechipi Alamjir Jihochiput Arjulong Iktanglo Laki Akaswani Dipu Non Studio Guriapur Porphai Ner Keplengji Dok Doklo Lasi Aduntu Ajaymegangdeng Dam Tulanang Laki English Salon Ajaymeg English salon ajai mek ang deng long pen nang litum English salon jur arju long ikpo. Tang ti nona por nang chok tang lo po si English salon ajai mek ang deng long pen English salon arju iklo nang. Michael learn to rock ben pen kilun pon alun. Alun alam thi 25 minutes po. Ta tang ti arju iksinang alang itum pen kilun pon labang solun.

0: pri mek barlop parlop le ne saroding lang la nang siang tong mondir so long nang dun jibon pu nino pangden dun ulang nang rijak pajap pajap le la katapli tekang hing la le nipan nang ka chong hong pon ne nang ki dun nang phit keng keng nang ke damaluti suding nang thek dun long pri pri lang mek pa sirip dat lote nang thek thu long le dat titi bai ni seng vita chekak thang nak nak ong isi nata cheton ti inut aphan le lang data chok che inut aphan le lang data cheton ti nang kili dunji pu ahot thivin thewan ave det nang niphan seng nang koi kang chot ne damang tung te pin lang ne nang phit nang dun kri arta lang pu pen pai ningkan krehini wet lang oi chale tum pen kiju dol de pin lang nen te pu pen pai bida thek dang ji pura nang tum ne phan kha nogang along ri roha pu arong ibi dam kok pu pen pai nang tum ke jok o po di esopita bida thek pu pu ke bonta hi i huni kanti long si ke do dam pu chichini ne det ichu de ji pu ne ma thadam de pin bida thek nang ji pu ansi chemo thadam chot ta pinike ephan bang arpum pen hunikanti itum ichodet kehang aya pu ase ta hang pon avipin pu pen pai nang tumke nang theklong lelo imahu prong po nonke
1: don marlia tum nanglitum lameda jaimek ang denga long pen rup sing tipen mithang ben ka bonda pon hirjer so kapor hipon arjulong ikchang la lake akaswani dipu non studio ghuria por porphai sir kebra minit thong kep nang chok tang lo posi lunban ajamik angdeng long pen lunban arjik sinang kecheng si lunban ajamik angdeng long pen mongol sing kroben kilun ponalun asengkan nang chilo po alunjer arjik sinang.